0: mwanami a ko re botse mo sepatela
1: Freedom Square ba romkra ga ba re ba otisa ma parlamenta a itotetsweng ka monwana mo parlamenteng ba itisitse molao wa go oketsa ma parlamenta ba ba sa tlhofeng ke batho re ba gakolola gone gore ke mmele sa hire bana go ditiro di le teng nna le gore le te go itirela itse.